0: Pops Radio 107.1. Real Radio.
1: Three in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Good morning po sa lahat ng mga classmates natin dyan. Sa mga nakatune na po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so mga Tapsians po natin dyan, mga classmates po natin, Tapsian parents. Likewise sa mga faculty and staff po ng Tap System. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nag-almusal pa lamang po sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga walang ibang ginawa kundi tumambay, magandang umaga. Ano ginagawa mo? Uy, God bless nga po pala. God bless, good luck sa lahat po ng mga Tapsian natin na participants po ngayon, mga classmates natin. Nalalaban po para sa DSPC. Ginaganap nga po ngayon dyan sa may North Central School. Dito po sa may Santiago City. Sa mga participants po natin. Good morning, good morning! Aga naman magpa-shower out ni Sir Sunny Aigano. Hi, Sir Sunny! Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatuning na sa ating programa. Sa mga nakahilata pa lamang po sa kanilang mga kama. Anong nagawa nyo?

Para balak sa buhay yan. Anong trip ninyo? Ay, sabagay, Sabado nga pala ngayon. Oh. Pero sa mga ano dyan, mga katulad kong alipin ng salapi, wala kang karapatang sumakit ang kasukasuhan. Sapagkat di ba tayo mayaman? Kaya kung ako sa'yo, bumangon ka na dyan, kapatid. At ayun na, gumayak-gayak na. Pero parang late ka na nyan. Anong nangyayari sa'yo? Anyway, sa mga nag-aalmusal po dyan ng pandesal with kapit, sana all, ano? Mag-shoutout to Joanna, Elardo, and Cassie, yung ating mga broadcasters. Mga DSPC participants po natin ngayon dyan sa my North Central School. Good morning po sa inyong lahat. God bless eh. Bring home the bacon, mga kapatid. Alam kong kayang-kaya ninyo yan. Trained by Ma'am Jessa and yours truly. Ayan! Good morning po! Sa mga coaches natin ngayon dyan sa my North Central School. Kuya DJ! Kala mo, kilala mo po ba si Cassie, Cassandra, at saka si Joanna? Yeah, kilala ko po silang lahat. Pa-shoutout from Jay. Good morning po, manifesting LPT this year. Uy, God bless po sa mga, ano, ha, mga takers natin. Sa mga future LPTs po natin. Yes po, this is Top Santiago po. Live po ako ngayon dito sa Top Santiago. Akaklase mo sila. Well, mga kaibigan ko rin sila. Sa mga ano po, sa mga nakatune na sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning, good morning, good morning. Ang ating question of the day, mga kapatid. Anong minamanifest mo this September, di ba? Tapos na natin yung unang parte ng Setyembre, mga kapatid. Lang kembot na naman, October na naman. Again, anong minamanifest mo this September? Babati naman kami ni Mike Recio, papuntang Nagilian habang nakatune in DJ Max. Good morning, good morning! Good morning kay DJ Echo. Nagilian! Oy! Duty mo! Ayan, ingat-ingat kuy sa pagpuntang Nagilian. Again, anong minamanifest mo this September? Yan po ang ating question of the day. Bibigyang linaw para po sa mga classmates nating nakatune in na sa ating programa. Diba bungad sa atin ng Setyembre, napakaganda para sa mga motorista. Malaking rollback ng petrolyo. Pero bakit bukas biglang merong ano? Merong price hike. At ang laki ng price hike, mga kapatid. 4 na piso. Eh, yung rollback lang nung September 1, 3 pesos. Nandyan na ako mamayang 1 p.m. DJ Max, sabi ni DJ Echo. Dapat lang! Di na yung gobyerno magtatago ngayon, yung mga ninong at ninang naman. Tama nga naman. Hindi, dalawa na sila. Diba? Bearmans na nga po, mga kapatid. Ano? Mga abutan pa rin natin na yung ilan sa mga miyembro ng gobyerno natin na nagtatago. Sasabayan pa ng mga ninong at ninang nating mga kuripot, no? Nung pinanakal, lakas nilang magsabi na ilista mo ako dyan, pare. Mare, ninong ako niyan. Nung lumaki-laki ka na, naku, ano, napilitan ako nun. Grabe naman! Ang ating text line ay bukas na po sa inyo, mga palad, mga kapatid. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwedeng-pwede nyo rin pong bisitahin ang ating mga FB pages kung saan po kayo affiliated sa mga sandaling ito. That's Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Sterling, Taps Kawayan, Taps Ilagana, Taps Rojas, and Taps Solano. And mind you, ladies and gents, na open na po for reservation ang Top Sterling Campus for the next academic year. Ayun. So, chinek lang ako. May dumaan kasi. Parang namalikmata ako. May multo ba dito? Iniwala kayo, multo? Sabi daw kasi nung kaibigan ko nun, pag naniniwala ka daw sa multo, yan yung mga taong may mahinang pananampalataya. Wow!
Nakakita ka nga talaga na napadasal ka, no? May mga estudyante po ba dyan, kuya? Sa ngayon, wala pa po. At wala po talaga. Chabadui! Pa-shoutout nga po, kuya, mga magdi-DSPC. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Especially sa mga tapsiyan po natin dyan, na mga participants po natin, mga contenders. Bring home the bacon, guys! Kayang-kaya niyo yan. Sabi ko nga kanina kila Joanna, kila Cassie, babasbasan ko kayo para maging NSPC qualifier. Oh yeah! Muntik na ako pumasok. Ano daw? Muntik na akong pumasok dyan. Kala ko Friday. I'm so... yan ang sinasabi ko sa iyo, Maria Crescia B. Mirador. You're so ano? Hindi mo gine-check ang calendar mo. O para sa mga nakikinig po sa atin na hindi aware kung anong pecha po ngayon. Today is September 5, mga kapatid, araw ng Sabado. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali, muling apat ng oras ng inyong mga buhay, kapatid, ng ating gugugulin. Shout out kay Master Jerry na nilalagnat. Nilalagnat ba yan? Tinatablan pala ng sakit yan si Boss Jerry. Ano? Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Ford Isabella. Good morning, good morning. Likewise sa mga nakatambay na po sa ating programa sa kanilang mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan. Hello po! Again, ang ating question of the day for those of you guys na nakikinig na po sa ating programa, anong minamanifest mo this September? From Kyle, good health and more blessings to come this September, DJ. Pare-parehas tayo. Good health, napakalaking bagay niyan. Ano? Na walang nagkakasakit sa pamilya natin. Kahit na may pera ka, may ipon ka, pag nagkasakit ka, sinasabi ko sa'yo. Pilay na ang kabuhayan mo, pilay pa ang financial status mo, kapatid. Kaya dapat i-manifest din talaga natin yan. Tsaka syempre, hindi lang minamanifest, ginagawa natin yan. Yung good health na yan, syempre, exercise, kain na masusustansya. Kala mo talaga, kumakain din ako na masustansya. Todo iwas nga ni sa gulay. DJ Max, good morning! From Giancarlo Peralta, good morning, good morning, good morning! Ano pong text line, DJ Max? 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan po ang ating pansamantalang text line, mga kapatid. DJ Max, nakita kita kagabi dumaan sa may Victory Liner. Wala ba akong karapatang dumaan doon? Saka parang lagi ko naman nadadaanan din yan. Especially kapag pupunta ng night market, diba? Saka kagabi, naghatid ako eh. Kaya nandun ako sa Victory Line. Hey, stalker yan! Ba't alam mo? How about you guys? Anong minamanifest ninyo this September? Para at least mapag-usapan din naman natin. Ano? Kung meron ka na si bahaging kwento, or kung gusto mo lang mag-shout out, magpadala ng mga mensahe or song request, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. From texter 4637. Good morning, DJ Max. Ang galing ng mga bata bilang broadcasting. Nakaka-proud sila. Pakinggan, proud tapsiyan, DJ. Yes, di ba? Ang lulupit talaga eh. Ang gagaling ng mga bata natin, ng mga broadcasters natin dito. Ang minamanifest ko ngayong September, sana magbago na ang asawa ko, DJ. Andiyan ka pa rin sa asawa mo na yan. Dapat din ang problema mo talaga, no? Parang grabe na. Texter 4637, parang lahat na lang ng question of the day natin related ang asawa niya. Good morning, LJ. Happy Berman's Boss Normal. Huwag nating basahin yan. Makancel tayo sa mundo. Grabe ka na 4D. Manifesting for a partner in life. Ganun, LJ. Yun ang minamanifest mo. Parang dapat kailangan mo na rin. Tumatanda ka na, kapatid. Kailangan mo na ng karamay sa buhay. Kailangan mo na ng may katuwang sa buhay. Sa mga single dyan na taabutan na itong December, naku. Ano yung iniipon ninyo? Wala na. Sagot-sagot na kayo niyan. Diba? Kung
ako sa inyo, lalo nasa edad na kayo, maghanap na kayo na makakatuwang ninyo sa buhay. Mahirap maging single na itong Disyembre, di ba? Wala ka pa rin ipapakilala? Wala ka pa rin iuwi sa bahay ninyo? Uy, pero sa mga kabataan, wag naman. Ano, doon tayo sa mga nasa edad na, di ba? Tatawa tuloy ako doon sa mga kaklase ko na nagsasabi sa akin noon na, sabi kasi nung magulang ko, pag graduate ako at saka naging board passer, sila ang hahabol sa akin. Ngayon wala namang humahabol sa akin, maliban sa mga deadlines. Diba, scam! Magiging habulin ka daw pag graduate mo, pagkapasa mo ng board exam. Habulin ka pala ng ita. Meron na sir, Jean MP Alfonso GSM. Ayan yung mga katuwang niya sa buhay. Mga manginom talaga eh, no? Wala na. Mapapaaga ang ano mo niyan, ang pagtagos mo sa pader. I'm 34, single since birth. Naku, Danly, sinasabi ko sa'yo. Hindi lang pagkain ng may expiration date, tao din. Paano ka mahabol? Naka-Ford ka, sabi dito ni LJ. Hindi ah, naka-e-bike ako kapatid. Madali akong habulin. Tamo, nag-away kami mag-asawa, hinahabol agad ako. Mas mabilis pa yung takbo eh, kesa dun sa andar nung e-bike. Hello DJ, pabasbas naman po kami ng mga DSPC. Nangungulit kami sa'yo kahapon, pero parang ang tamlay mo. Hindi ako matamlay. Ano lang, ano bang tawag dun? Basta. Paway kasi pumasok dito sa booth. Katukay ng katuki. Kinahabol ng itak. Yun nga ni, di ba? Nagiging habulin ng itak. Kaya kung ako sa'yo, kapatid, may... Lumandi ka din kahit papano. Maghanap ka naman na. Kung hindi ka pre-pressure ng pamilya mo, ako ito na nagpre-pressure sa'yo. Maghanap ka na. Gwapo ka naman. Maganda ka naman. Di ba? Bakit? Ano bang inihintay mo? Di ba? Masarap ang may katuwang sa buhay. Yung may kasama kang tutupad ng mga pangarap mo. Di ba? Huwag ka maniwala doon sa sinasabi lang tuparin mo muna yung mga pangarap mo, lahat ng mga gusto mo bago ka mag-asawa. Ano yan? Kailan? 95? Hinahabol ng itak, di ba? Gusto kong magkape. Ay nako, Dayan, wag yan. Sino tong Dayan na ito? Dayan! Navelga? Ikaw ba to, Miss Navelga? How about you guys, sa mga nakikinig po sa atin sa kanika ng mga tahanan, ano minamanifest ninyo this time? This September, di ba? Anyway, at tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Jonas Blue featuring Jack and Jack with a song called Rise. Back-to-back with Rascal's Life is a Highway. I'll be back after those songs. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ganon ang bilis kaagad ng pagbabalik natin sa airing. Ah, okay. Kurap pala yung isang song na nailagay natin. Palitan po natin mamaya. Anyway, ako po yung nagbabalik. Di ko napansin na kurap pala yung isang song. I thought magpreplay siya yung Life is a Highway by Rascal Flatts. Anyway, at least marami tayong music na no, na mapapakinggan mamaya. Shout out Darwin Madriaga Salta. Sabi dito ni... Sino tong unknown ba nato? Anyway, I'm back. Balakubak. What's up mga kapatid? Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito, 8:22 ang ating Philippine Standard Time. Para po sa mga mali ang iniikutang oras dyan sa mga sandaling ito. September 5 is our date today mga kapatid. Araw ng Sabado sa mga nais maglaba dyan. Mukhang merong pagsikat ang araw. Mukhang maganda naman ang weather natin today. Sana wag lang umulan mamayang hapon, ano? Ako to, sabi. Sinong ako to? Ako to, Darwin. Manifesting magkatrabaho na, sabi dito ni Mason. Siyempre, samahan natin yan na si pagkapatid, yung para magkatrabaho ka na. Bagay, hirap umanap ng trabaho dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Kahit may qualifications ka naman, mahirap yung ano yung may ang kalaban mo kapag anak, ganun. Alam ko marami nakaka-relate dyan, ano. Fake plan, sabi dito ni... Si Darwin ba to? Again ang ating text line mga kapatid, 09-35-810-8217. Para po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, magpaabot ng mga song requests, shoutouts, greetings, hello po, good morning. Manifesting ngayong September ay maging successful sa pangarap ko at mabawasan ng utang, sabi dito ni Z and Venezuela. Samahan mo din ang sipag at tiyagayan, kapatid. Siyempre, huwag kakalimutan ng panalangin, di ba? Para maging successful. Pero huwag naman natin laging iasa sa Diyos. Di ba sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Eh, puro pray lang. Di sana si Lord na lang yung ano, no? Nabuhay, hindi ikaw, parang ganun. Si Lord na lang yung nasa sitwasyon mo, di ba? Mabawasan ng utang. May mga utang nga ni, di ba? Bayad-bayad rin pag may time. Good morning, DJ Max. Good morning, Ma'am Hena. Ma'am Hena, parang wala pa rin yung pangako mong pagkain last time. Walang lunch ang iyong lingkod, do. Di ba, na-feature pa natin si Kyler. Ano ba yun, Fidel? Sabi ni Miss Hashi Pika. Good morning, Janelle Pika. Ano yung gusto mo ngayon this September? Or ano yung ginugol mo this September, Miss, ano? Miss Janelle Pika? Watching from Hong Kong, from Angel Eds. Uy, hi there sa mga viewers po natin dyan sa H-Ong, K-Ong. Good morning. Andyan din yung mga, ano, yung mga kaibigan ko. Hindi ako nakasama. Gawa ng, syempre, mas mahal ko ang trabaho at mas mahal ko ang, wag naman pera. Hindi naman natin masyadong mahalin ang pera. Mas mahal ko ang ano, ang pag-air. Kaya nga namimiss kong ano, marinig sa buong Pilipinas. Ayan, at least na-hook na tayo sa lahat ng campus sa mga sandaling ito. Sa Monday, holiday kasi last week. Hindi pwede yung ganun, Ma'am Hena. Umaasa ako. Good morning, Ma'am Hena Galapon. Shout out, Joycey. More money and good health namin ni baby. Ayun. Tama nga naman yan, Miss Jan. Si Miss Janelle ang aking future kumare. Waiting sa kanyang baby. Is it boy or girl, kapatid? Kailan kaya rin ako magpapagender? Tawa na lang si Ma'am Hena. Puro tawa na lang, Ma'am Hena. Grabe. Puro pakisuyo. Wala nang pagkain. Shout out mo naman yung mga volleyball player ko, best. Sabi dito ni Sir Sunny ay gano. Shout out po sa mga volleyball players ni Sir Sunny. Nasaan ka na, Sir Sunny? Nasaan ang adanan na ba ikaw? Wala pa. Ah, wala pang gender. Parehas tayo. Wala pang gender. Meron, sabi dito ni Texter 4637. Manifest ko po yung mag-aral ng mabuti ang tatlo kong anak kasi sila na ang pag-asa ko sa buhay kaysa sa tatay nila. Talagang meron pa rin pasumbat sa tatay. Focus ka muna sa mga anak mo. Kung feeling mo pinapabayaan ka na ng asawa mo, Texter 4637. Mag-focus ka sa... Yan, sa mga anak mo, diba?
RSPC, RSPC na ngayon? Totoo ba? DSPC kapatid. DSPC ngayon dyan sa may North Central School dyan po sa may Santiago City. Opo, sabi dito ni Sir Sunny. Sabi dito ni Joe Condrela, sana this September 2026 magkatotoo ang birthday wish, last birthday wish ni Miss Cara Dovino. Last birthday wish ni Miss Cara. Aw, yung mamatay yung mga kurakot sa gobyerno. Sino-sino ba yung mga yan, diba? DJ, ano pong ibig sabihin ng hostile witness? Saka natin pag-usapan yan kapag kaharap muna ako para mas ma-explain ko ng mabuti. Ano? Kasi kung dito natin ni-explain yung hostile witness, mahaba-habang talakayan yan. DJ, kailan po magkakaroon ng debate society ang Top Santiago? Di ko pa po sure. Pero sana kung magkaroon man ng debate team or debate club, if ever, ang TAPS. Sana ano, magkaroon ako ng chance para magsalita, mag-speak, mag-coach, ganyan. Siyempre, yun ang pinaka-forte ng inyong lingkod eh, no? Debate. O ba naman, Hall of Famer, di ba? Undefeated yan. Doon lang sa department. Aibin rin pala sa ano. Pero gusto ko rin, namimiss ko yan, makidebate, mag-train ng mga debaters, ganyan, di ba? Para matutong sumagot. Ay, pala, sagot naman pala. Shout out yung team captain ko, Bes, Cyrus Van Antonio. Big-shout out, Cyrus Van Antonio. O kapatid, galingan mo sa volleyball. Pag ikaw ini-spike ni Sir Sunny, sinasabi ko sa'yo, ilipad hanggang holo yung mukha mo. Shout out po sa Mr. Ko na driver ng Taps Rojas, Jeremy Castro po from Miss Richelle. Shout out po, Sir Jeremy Castro, ang ating napakasipag, napakakisig, napakapogit, napakamacho ng driver daw po dyan sa Maya Taps Rojas. Good morning, good morning! Manifest ko po, DJ, yung pumasa siya sa board exam, yung aking panganay para mawalan yung hirap ko sa pag-aaral, pagpapaaral ko sa kanila. Supportive naman pala yung texter 4637. Diba, ituon mo ang pansin mo sa ano sa anak mo kung ganyan naman pala nangyayari sa inyong mag-asawa. Manifesting makapag-asawa na, char lang, DJ, from Kathleen Barrera. Upon checking your profile, mukhang nasa 30 ka na at huwag mong i-manifest yan, gawin mo na yan. Kapatid, malapit ka na abutan ng expiration date, ano? Kaya dapat, medyo bilis-bilisan mo rin naman, ano? Manifesting maging financially stable na this month, di ba? Financial freedom, di ba? Marami sa ating mga alipin ng salapi, marami sa ating mga empleyado ang minamanifest din talaga yan. Maliban doon sa iba na nagmamanifest ng salary increase. Lahat tayo minamanifest yan, financial freedom, financial stability, di ba? Maging financially stable, ganyan. Pwede i-manifest na lamunin na, ng baha ang mga sangkot sa flood control. Pwede i-manifest natin yan. Sana sila yung ano, no, yung nahulog dun sa Agano Bridge, yung Agano and Aquino Bridge. Manifesting makaaral na ako, makapag-aral na ako ng college. Alam mo kapatid, maraming paraan yan. Meron tayong free tertiary education. Diba? Sulitin mo yun. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Marami akong mga classmates noon na working student, na walang mga magulang, minamaltrato ng mga kamag-anak, natutong mabuhay mag-isa. Kinaya naman nila. But I'm not saying na ang tawag dito na pare-parehas kayo ng pinagdadaanan. Pero alam kong may kanya-kanyang weight yung, ano, yung burden ninyo, kumbaga. Maala ka dyan. Super hirap buhay USA. Ay, nasa USA naman pala siya. Baka pwedeng kunin mo din ako dyan, di ba? Kahit taga-tinda ng yelo. Sa US nagbenta ng yelo, ano? Minamanipisti ko na hindi ako malate sa radio program ko mamaya, sabi dito ni DJ Echo. Sinasabi ko sa DJ Echo, hindi talaga pwede ang late dito. Hindi pwede kay DJ No Name, I'm better late than never. Tara dito, samahan mo ako sa hirap. Huwag naman sa hirap. No. Samahan na lang kita dyan. Buhayin mo ako dyan sa USA. Pangarap ko yan eh. No? Ayoko namang
lilipasan ako ng buhay dito sa mundong ito na di man lang nakakapunta ng Amerika. Pangarap ko din yan, yung makapunta talaga dyan ng ano, sa US. Mabuhay nung ano, yung Californian life, ganyan. Sina naninirahan ka sa mga suburbs dyan. Suburbs? Social yarn. Shout out kay Hashi Pika DJ. Shout out Janelle Pika. Ang ating napaka-sexing friend na ano, wala, sexy body kahit ano, may anak na. Magkakaanak na pala, ayun. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Rihanna with a song called Umbrella, back to back with Fergie's Big Girls Don't Cry. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

8:45 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga classmates po natin dyan, sa mga sandaling ito ay nag-aalmusal pa lamang. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana ulang. Slow morning. Na-enjoy mo yung buhay talaga kapag ganyan eh, no? Yung wala kang hinahabol na deadline, wala kang hinahabol na requirement, wala kang hinahabol na oras, di ba? Yung pag-gising mo eh, almusal lang. Tapos, tutunga nga ng saglit. Tapos, gagala, di ba? Tapos, merong... Nepo baby ba yan? Merong milyones sa bangko, di ba? Wala nga, nepo baby nga. Yung mga milyonaryo eh, mga mayayaman, yung mga ano na, well-achieved na tao na eh. No, good morning, Kuya! Good morning, Jana! From Texter 5094, hello DJ, good morning. Greetings to Miss Fatimarita Serrano and Evel May Borquillo of Cagayan Province. From Soyo of Northern Isabela Province. Hello po! Good morning! Siya yung nag-text sa akin kahapon ng Buenos Estas, mga ganun-ganun. Sabi ng pangalawa kong anak, ang manifest niya kapag nag-college daw siya bilang medic. Bilang medic?

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 9 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

sa Mars pumunta, dun sila maghasik ng kahayupan nila at matahimik ng Pilipinas. Please lang. Sabi dito ni Texter 5673. Grabe ang galit. Damang-dama ko dito yung inis mo, kapatid.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh. Yun lang.
3: Hey, hey!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: asawa.
1: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground. And of course, even the comfort rooms. Try TAPS. Enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Sa lahat, para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan, ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Aga mong umuwi, di ba? Sahodin nyo mamaya.
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Magmamahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
3: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: TAPS Radio. Real radio.
5: Playing the best music hits.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Class, give me colors that begin with letter M.
3: Ma'am, maroon.
2: Okay, very good. What else?
4: Ma'am, blue, brown, black, mink, violet.
2: Very good. Malak makan.
3: yun lang.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assess the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Yun lang!

0: learn more about TAPS, simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman, naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
1: Nay, babae po ang sumagot.
0: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians! Balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahil

0: upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAMS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAMS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAMS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: Aboy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik ten kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago! Hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Hey!